0: 中国江浪措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措备措 비 토니 모소 팅용게 해자 주저 제유바리 니케 논로가 종제 공가 종게 테라사비 롱티니티 태동 송가 돈리 디체 디조레데 고리 데비 고네 베게 바당 다바 zonde yong jie sinzi zhong zuo ye zhi xie sun jie duan cong chi jin lao zang la zhi zhuo xie xin ni san ne de ge xin zhong mong zuo ji sang bi ri ne zuo wa pin song cuo sun zhuo jiu tui jin xia yu ba ri xie zai jie ni ye zai zhong jie ye tong men zong ge xie lo ni dong ni zhu li tuo ri zhong lu ma xin jie lao zai yong dan zi zha long zhu zhe wa dang duan ni ne zang a ye yong da tu za dun le ri jie zan nui cai ge dang chang ri le yu yuan ko ye zu yong da zhe bin ngazo bi le yun de zeni ba ngue sa de bi to de xin ye ba de
1: zhu bu na ba tian de kan ge san ju yin de xue cai
0: de le mo wi san ju qin de na jiu de tin de app la zero
1: ngan chu san ni jia yong
0: son ni jia yong

0: rang le pha ma di mix se shi bu du wa yu kho
1: lam shuo ke za ani nim do lo yong bi
0: se ni ni ke zu gu zhi lo le pha ma di qing me si le shuo qi zhuo ya di tian wa tang wo yin lo xu xue yi se ni ye shui
1: ha ko su
0: 你要干酒
2: 아이고

0: Stilev, Svina.
1: Azi, jindang zhong la gu ngome chale nang go dhbe.
2: Nga liak shi la yu, ya ge deng me da.
1: Kirang jang yi chong gi gi, mo zhe zi sui tun zo ki le zin xun bu shi bu, bong bu to bu da. Kirang ge li ri di bi zun da, pi ju mi nang, nge zui bi zang na mo to nang, gu bi ya tlim to ma da.
2: Rang liak har yu a, nga rang da ka zai tu zui me da.
1: Nye chi da nga chong ka sa pi su ji, hari me kui zhe. Hong zi ma bu di zhe nang, nga zu chong gi o ma dhbe.
2: Tang tao ran chong ka su du, nye ting gu che bi, rang ge ning mi dong, mo su ya dhe mi zhong.
1: Nye yun nyam si ma shi da.
2: A le, rang di dip chong kong zi la zhi dhbe.
1: Nye chim du da lu tu ngu zhen zu qi gu. Mo xin ne chong gi nang chong ka su ji, chong de ku hong zi ge bi, rang du da. Rin bu xi be chong gi ku chong de hong zi du, nga zu chong gi o ma dhbe.
2: Ning na du gui, di khar su yu mi xin gui bi, gyung che sa.
1: Rang di, su yu mi zhen zu zhi xin gui bi.
2: A zi, chu zi to sa su ha.
1: Chu zi to zi men, lop zi gi gi ha zi qi to ur bi.
2: Rang di le mor dang zi. Lop qi gi gi la, mong go shi hua gyu.
1: Wei, nian zi ju bi tun zo da, li ri tun zo le, rang li zi di go shi ji, li ri zi zu do xi teng xu du gi. Nian lang wa bang da yu, nian jo zi bi di zhe le ga bu xi bi qi da.
2: Xu du gu ba jie bu yi ne gi bu shu.
1: Li ji qiang tu zi, ni mu sum jiao. Ni mu sum da, ji gi zhou la, ni mu da ya gi yong qiao li.
2: Gi bu da xue bi.
3: Gian huang la, ma yi zi dang jiao gi bu ne, gian qi la ga ma bu xi le zhe mi du. Tāngā kāng chē chōg rē kī lā.
4: Ngā yō ngam chā lēng kī. Yī zē tāng yō kīm nē, kāng tī ngē lē mā.
3: Ngē yī xī mā sōng. Kē huāng lā, kī rāng kē, kēng qī lā lā xiō chī pī rō nā ndā.
4: Rā rāng tī lōp chēng tēng tū, kēng qī lā lōp chēng tām khār chī kā. Ngē lōp chēng tām nā, tā chū kā lē nzhē yō mā rōng.
3: Tā tā ngā yā kī wē kī kī. Genchi la lobze ma dam ne yong yu. Tari yigze ma lion bihina, lomchul budo gogo jigri. Lomchul dondo, shimchul lome yigze dangu yu, choya khur mindu.
2: Rang khar choya mi duz. Yang dien yong xia ga yong je. Xu Xiaomu, nye lobze ka gu tindre duwe. Rang ge rig budo zirim. Jie xidi ge yao xushu doda, yigze lion bre.
4: O. Tasha Moran, Simchul Lomé Yigyu Tari Chukori, Che Chang, Tuzi Mang Che.
2: Uchu Mangu Chige, Lopchin Loshi Tuzi Nalo, Nima Kankyu Che Tegu Gori. Labzhu Tiong Kalamo, Leshuk Nushu Suyomu Tupda, Sosui Pama Khantre Xie Gui Mian Ma Xie Za, Simchul Lomé Yigze Dan Yal Kaya, Mutu Nima Kankyu Che Tegu Nige Lopchu Mangu Tung Yu Yu, Nyeru Wala Rangka Jitema Xen Sengbi, Tengdu, Kesi Nye Rang Yigze Lopchu Suyomu, Lopchu Shinda La Dang Yu Ma Ri La, Lakbardu, Yigze Lopchu Lopchu La, Tewe Dang Yu Ma Ri. Nye Xie Pha Kho Suen. 当然，开些么个，养家一直都这些，一直留不起了。你那些他那里没，大舅是。嗯。唉，让我给大爷喝多。唱不唱那个戏，给个这个，讲那大杂些的。先你们给些点打个多。 Lopchung kharchik wale.
4: Ya, ta chi, ngayon yung bokab dung segi.
3: Chas, tayin chas.

0: ngushilom mangu ti delak bore ngushilom ti gena ne min yung shesta tan chak las chi ge ti kharsa ta kbar shi ge da gela nga chu do namgo nga kar chu ne chi gre i ge yodan ti gor sgore ti de mar bo i ge da ya mi yu mar re tan la mangu chi ge bu ge chang je yong da cha di me hep su gor da jung se khare ti bu ge rang shi da rang gu se ba song jap chi gor da
1: ti bi la ti de yong ye ran shuo ting zo ne de kar yi me se shi bu chi da tan de ti de zo ge ge ge kwang zhe la bu da jie ma rang bu ge bu yong gu re be
0: a si ti ran se de chou ma re
1: 解放了黄老师的女子吐了血嘛的小若琪你也不够的找我钱不有事你也能行我七天做他把灯灭躺在蓝菜个主意你也得开始哦让军官来修主意
0: 让军官来切不上让谁到钱光也接不过的我也可以做念别
1: 切面切没我

0: rang khapti sangma ye lu da hafu ge phunshu lo ma sha da ji rang le khos le nam ba ge sim shu yi be
1: sam kham sa nga la ti nye le tön be mo do ngai bi ju lo mi nye kin zo xie wo ka ri ye lu da ka ri sa leng si guo shi
2: a si sa leng si nye mi du hafu si ge
1: ka zong da nye xing ge yu nye kin zo xie wo zhong gui lo zhi qi mo dian zu ge ke xin da ge la zhi qi mo le xi ra ge qiong yo shi ya pa ji da mo ji dian xian dui mi du
2: han si ta le
0: yao xie mo le yao xie song a nga wu yi ba ge bu du ha li ba si ne zhong gu ne fu fu si ga le ming yue be nao bei sa gu ba ang tang gu qia di dian zhe ri bu ke jin ya ta si mi ge zhe ki zu yi du
1: ni mi du
0: tong yan mei be la gu si yu ni tong yan yue be la gu di niu ke jin mo zhe chang me to ge tong yan mei be se yu ti su gu yin
3: 提对你，做咩事体不呢？他们用个内嘴了，手机全部提着。我疼痛还有，
1: 你还看他做笑？我张想，起码中国马后边，这个倒不起。可多听不到有嘛事？这个倒哎，这东的。
3: 통주가다고
1: 심부도괴 샹서 가체소
4: 마암라가 쇠베 저트 체니어 체주
1: 나 첸주괴
4: 나 첸주 로사베 샤수 다 로사베 칸리기네 케링기
1: 심슈차마시 졸람캬교이네 마오바 뒤람침시라요르다 아이지유 칸르덴데 게투시 이다 샤다이다
4: 이다
1: 이다
0: 로사스테레
1: 토노 지바가

0: ngami kimbe na khum tebu mebta na khum khapa na chu yaks te ba ko na ko yu ko lo chingi de lo chik chim chim to ba so gi ya me ni chu thun si kyo bu ching pi thang to phep tha ching pi thang gi thun che ching pi lu ni ge gap ki chwa la ki yu be ya me na chu chi si ji xin gi nin chu le chu be min chu di wen tu gi leng kyo thab lam gi ko ni min chu na kong gi sa wa ge thub la min chu gi gyu rim nang khap kya me ko be tha na kong la phok to me be tho ni shyo gyun kang ya me ba ya ne sang thu
1: gyun thong ya me ni ri tha thie wei ren xin gi ya me ni la phen bu yu gyu rim yong la xie xue yu be xie xue bu chi la ge lin yu kha ba ang cha le wo ye gu ji chu sum gu gu gu chu sum san ye la sen yang chen lam fu kang mian kang ki ne de bu sar be ka zhi qing bi tang na nie di tang di ne xi ge zi lu mu che di kui ka zhi qing bi tang na nie mie jie cong kang luo ge chong ge ni tong qu guan bu lam luo ge lu chong tang bu ka zhi qing bi tang na nie mie jie cong kang ji ding di ji zhen jia qin li ya a mie qian zi ni xiong te mi a me la ku na wang wei mi se ki tu qin ti luo ye pa zhi di zhe lam ti kong le pu ne ki ge zi wa chen ba qi lam ti dim xiu qi wei kong bu jie tu de xin ji bie cuo na xi yong la lam ti le zhi guo ki nu bu dian yu bie ti wei dian jia qi a mie tu qin ki mi se kong che guo ni ji gu zhi guo gu la lam qia qi nu ne qia qi pu ju tang wu chang guo ni ji gu zhi guo gu yan ki jiang wei niu zhong nang qi luo ye pa zhi bu li duo bie qi pu ju yin qie guo tu zui ni jin de xi bie qi ni shi jiang ge ni jin de a bie qi jiong ni pa chang bo le qie xi yu bie wen le pi ne wen le pu ju yin amla ni ngan chhe me chhe dir chu ji jing kin ki gap din ti yin lo ji pa chu na mo ki amla yong chi ling ne mi yong we min din xiu xiam ki zhen yang da xian ne lo ji pa chu qiu ying cong gang la pie ba ge su xiu ji du ka ba le wo ye gu ji chu chu ji chu chu chu ji lo ji pa chu ni do ni xiu zhe zhu lu ji er xin bie fu mi di tong ti se tu cha bu yue bie qin de di la kia to sim zhe nang mi gui Tewe Buli ki gyuji yinbe Buli ji gao tang, cue mi luk ba. Gya che tang pe che kang ki gang tu kyun rung, lian bu yu la. Nang le nang tu tang, chi le cham cham tie tu kyun chi, ha jiang cham bu yu. Lo ye pa chue ji er xin bie pu mi du tong. Ji du ka bar, le wo ye gu ji, chu chu ji chu, chu chu ji.
2: Bak ba si chu lang ba tang, se ke ke ba so ki, bak be ri ki ne tu yu zi, yu fang, bak bu zang si kang la pi tang. ngay chong ka la phir zi ribi me ba chuta tang phe chu nang cho bak zi lun chung tang lung shu tun ba bak bu sik kye ba so ki bak bai ri ki ne tu la yu fang bak bu zang si khan ni ribi me ba chuta tang phe chu nang cho yu fang bak bu zang si khan ki nguyen tu ki jik jie tang che le mi ne bak bai ri ki ne tu ka la da kyun chi yu fang bak bu zang si khan ni ge yong ki mu ji chan pa shik yin be kiran la bak bai ri ki ne tu yu zi ngay chong ka la phir ni lu chu nang cho la ri mi che chu da nyam li yang nang cho che le ki lak zi tang 학상기셉슈
3: 那文吧，那武吧，得不灭吧？说给退休娘子能中起面。那位年头他就结果子，真书堂了撇的。那文吧，那武吧，能做到，这出狼吧。那位你在做月子，真书堂那位得当点了撇的。我一路说这看给，再就把做我几年，他上给些制度规矩。给个别人不当官，那位七句面具越起来，春节养了托不灭的，我这给其他娘都用这七八来，合适噻。
4: 他的名字鬼呢？李密托，当街党十届前领，大壮提醒李密托，偏居前冲。这书堂改用给冲击加拉赞预备，目前哪位地摊的呢？偏女人表哥呢？哪位年头拉出奇迹，过年给哪位地摊三万元？三年，他是冲击林国下郎爬过从中给一张，渴望着两个月估计出击我啊，俺你出。三年，他是冲击林国下郎爬过从中给一张，渴望着两个月估计出击我啊，俺你出。
5: 黄河入海流，
6: 哎，美杰，我的祖国。
7: 创地盘点，乡村振兴。
8: 美杰，乡村振兴。
9: 美杰啦，民族学。

0: chimi chimi di gari chimi le.
1: Bala, nye maa shur gu yu da. Bala kirangge maa di lemba gari imba ji tibu nanda.
0: Maa di chimi chimi che. Zang zang kyang che. Dende wese ke maa ri.
1: Wese maa raan ri bala. Bala kirang si nanda. Di nanga ya pele ki xie se rinbe xin maa che. Tando di maa zang zang kyang imba maa che. Di maa raan li ya yubi chi simi shi duwa.
0: Wese ke maa di. Long ni shu la zong qinbe, lian ba ning bache, ngui mei ring ne, shu xia lak zhe shui bai maa di, bu ne yang zhuwa.
1: Xie xie rinbe tuan zhe yin zang, tuan zhe shu zhe ki cha gen yin ne zha, tuan zhe ki to dam yin ne zha, qinbe da, min zha wei nian bu xio ri.
2: Wei xie maa, xie xie rinbe tang zang zhi maa.
3: Lu gu di gu, wu yuan heng gang zhang ki, wei xie rinbe dip zong kang. Po ge chong yir chum si gang, guo da ang jie ba, wei xie rinbe dip zong kang.
4: Ya ming kimbe na kung tibu mipta, na kung kakba, na chu yaksu tunba. Go na, gu yu kor, lo ci ngidu, lo ci jik jing jima duwa soki, ya ming ni chu tunsi, gyo bu qing pi tang du pipta.
5: Qing pi tang gi tunsi qing pi lu ni, gye gab ki qing wan la ki yu bi, ya ming na zi ju si xin. Ji xin gi ngin ju le ju bi, min chu di, nguan tu gi leng kyo tab lam gi gu ni, min chu na kung gi sawa gye tub la. Min chu gi gyu rim nang, kap ya ming gu bi tang, na kung la puk tu mi bi to ni.
6: ཁྱི དང ཡང མེ ནས རེ ཐང ཐེ བེ རང སིང གི ཡང མེ ནས ལ ཕན པ ཡོད རིམ ཡོང ལ ཞབ ཞུ ཡོད པས ཞབ ཞུ བུ ཚེ ལ གན ལེན ཡོད ཁ པར ཨང ཅ ལེ བོ རྒྱ གུ ཅིག ཆུ སུམ གུ གུ གུ ཆུ སུམ སན ཡེ ལ སུ ཡང ཅན ལམ ཧུ ཁང མེན ཁང གི ནེ དུ བུ སར པེ ཁ ཅུ ཆིན པི ཐང ན ཡེ དེ ཐང དེ ནེ ཤི གི ཅི ལུམ ཚེ དེ ཁུ ཁ ཅུ ཆིན པི ཐང ན ཡེ མེ ཚེ ཚོང ཁང ལོ གོ ཆོང གི ནེ དོང ཆུ གུན པོ ལམ ལོ གོ ལུབ ཆུང ཐང བུ ཁ ཅུ ཆིན པི ཐང ན ཡེ 泰迪熊罗塞尔贝人拍切过泰迪熊七边汤卡起了果儿骨质骨骨来准备米格吉行昆队体味的卡占了切卡月饼扛着西瓜皮酒跟四熊泰迪熊罗塞尔贝拉达罗杰帕车你多你是自助旅吉尔新别普米地通体色土参不月饼昆队地拉卡托森真能米贵体味比利克给这银饼不利这个汤侧米落吧
7: 家切汤配切扛起刚度全熟脸部油辣能量能推汤起了枪枪铁腿全起哈江参不油罗叶帕车吉尔新别普米对通直到卡巴连我也估计处处进出处处进泰迪熊罗塞尔贝人拍切过泰迪熊七边汤卡起了果儿骨质骨骨来准备米格进行昆队体味的卡占了切卡月饼
8: 扛着西瓜皮酒跟四熊泰迪熊罗塞尔贝拉达大洋长阿基沙扎得来多多主给扎哈迪斯斯基瓦开药马瑞让布罗清清的马瑞韩立方的白居士当的迪南的局子做呢人中的面子瑞切张扎来捐清明都拉
9: 扎那布亚布吉切尔伊
8: 苏苏在蒙牛的店前韩立方白居单的这个娃儿都写干部就长期婆婆单苏苏在蒙古云呢去做地雷人自己婆婆单俺的休息单呢所以也不是领给
10: 这样我是恰恰都是也做苦下了你让了白居单呀的韩立方给吞下三百的人的去了了呀你们我了呀没没洗洗的单南部了呀那不帮不也不是要的韩立方的我那也要多韩立方跟踪店给
5: 阿玛拉的巴尔迪文字也不是那热闹他是温州崇德强国长韩立方从康公司康冷苏米州三百五韩立方从康林国下兰提给科布洛车卡车韩立方从康
11: 망시니 예주민망기 퇴계당 초외촌에 들깨충위 루셰시기라 망셰라 이와 망시 낭드 표송 초보 마세 교제 기진타 체치르 덴비 테 미남라 세타 메비 삼베 롱주 캬노바시 제 테인비 시제 스멜레잖아 현존 롭치 교제 룹링기 기겐 체모와 쉬바 겐케선 피조 라네 퇴기 수규 망셰기 시제타 대신 르메 중베 루유 서기 골라 체지 능규 임베 텐게니 기시 여바슈 계산 편조란이 편조 시즈 총기 사제 정도 중심 Pyeongchok Lobchen Gyuje Lublin Royang Tsangkha Ki Gigen Chimwa Shoba Tang Sheram Shimchu Lome Zubdun Gigen Nangshi Gi Khong Ki Rengche Chale Ki Shordo Tadung Pyeo Rangyong Jo Rinbe Ramnye Zhoedong Gyuje Ki Tsapchun Gyunzi Minna Tang Zhonggui Chengyun Miri Royang Tunzo Ki Chongmi So Ki Tugen Yang Shishin Yu Khong Ki Ngachir Pyeo Ki Suigyun Rumor Jebe Tam Gyachoy Chudi Sheba So Chedip Gashi Zamnang Yu
7: Tengye Gunggam San, Tiri Nghe Pyeongchok Lungchen Nyingchen Lekhung Ki Shechi Singme Lesen Ki Rewa Dar Pyeo Ki Sujun Mangshi Ki Shecha Khajik Tengye La Ngozhu Shuyin. Tiri Nghe Shuyak Ki Nangtun Thangbu Di Ani Romo Ki Jongpe Kola Yins. Ta Di Romo Ki Jongpe Kola Ani Kansana Sheba Mintao Mangbu Shibu Yore. Ta Di Nani Jigni Kansana Ngazhu Kansana Lechung Ki Nawe Toani Romo Lhani Chungba Dinteji Ki Kansana Sheba Dinteji Yore. Tā tīyān kāsana ngā zuyo kāsana jitān kāsana sūngyā māngshū chīk kārēsana rōma tī tōmā āni kāsana mīnām dzok tīngi tīyūsō āni dūngā mēba tān tīni sūm tīngi tīyūsō āni sē rākwa sēvī kīnji āni mīnām lā āni dūngā sēmē chūngji āni hlāi sāmba gējīn lā āni ngā zuyo lā dūngā sēvī kī tāpshī chī nā rō nāngs tīndā jī shūbirīs tā tī yīnzā kāsana hlāi sāmba gējīn kī āni kāsana rōma tī āni dē nāngji āni dūngā sēyāk tīndā jī shūbirīs Che zang kasana nga zuyoke sabiung ki rume tenche le yang ane kaba ina ya kasana rumu di yueba ina ane tina dunga yuebi gyuru che sungpa nang xin ane kasana rumu di kasana minnam la ane dunga se tuwa chungma dinte cheche ta di kasana nguya la layu la rumu tar tine kasana ane miyu la nang che ane miyu la rumu da taro yas ta di lechung ki su jik di re tine kasana di nang xin ki tetung kare yasana ane nga zuyoke kasana nyazu chingpu jik la ane kasana nra nyebu tinta mangbu chungshe, ane di kansana, ane lai sangpa jinjige, ane lo mangbu nido zane, ane romo tsu kansana, ane ratungzi nyebu shibu koje, ane dra nam jigdo duje, ane lamu yangjima chungpura siyala. Tien di kansana nga zuyoge lamu yangjima di, nga zuyo remyoge hladabu jigla tindajigla dendro warba, tongzo tsama gara ta nga zuyo lani chungpa dabu tindajig sungpura. Tien na ishinga ta nga zuyo kansana nga zuyo mawe toa na chai shabi na, ane remyoge yang chungpe gole, yang sungzu mendo mangbu yore. Ta kansana sungzu jigni kansana, ngwe, ane kansa nga zo chebe ge, ane nambe toa ne, ane rumu chungwa res. Ta nga zo chungwe toa kansa na, nga zo kansa nga zo ge kansa na tangdao tang, nga zo chebe ge kansa na, ta chinu kansa na, tewe kansa na, yaga yungwe che tu, ane kansa na, nga ne kansa na, nda dionba tang. Tishin kansa na, nga zo ge lakja tige, ane paso kansa na, tukje kansa na, ane dan na zo tionba. Di nam, ane kansa na, rumu ge kansa na, toma di jing sung ya zoba. Yang tiendang shingi kaasana, ta nga zo kaasana pomong nyi, ane kaasana pinzun ki zidung chunbi ki, ane kaasana garo ki, zashi ki toani, ane nambi toani, ane nga zo romo di chungwa resi. Tiendang shingi kaasana, yang nguyo kaasana nga zo rida gyakbi kaasu, tunje ki gogo che do, ane kaasana, ane yang kaasana dran naso tunje, ane dran dungzu kaasana, ane je zo kali kali ri, ane kaasana zo romo ri gyuba, dindar ki sungzu. Tiendang shingi kaasana, yang kaasana lopso ge nabbe toani, ane kaasana romu chungwa suya. Ta kaasana ngoo ge kaasana nga zo dome ge, miso ge, ane kaasana lega cheba ta. Dindar kaasana, ta jizo ge kaasana nyamnyong mangbuchi, ane kaasana soso ge kaasana ngyuba lama ngyu goyo zang, ane ti kaasana lopso ge kaasana miyu cheje, ane kaasana mangbuchi, ane romu chungwa suya. Dindar ta sungsu mangbu shibu yore. Ta tiye toani shashya na kaasana, nga zo jingi kaasana ta nga zo ge toani romu chungwa sayati, Tāng tīnī kāsana ngā zu lōpsui gu tōni āni kāsana rōma chōngar sāyā suwa. Tā tī kāsana ngā zu kāsana khyabda mā sōna chī shui dhiri. Tī kārā yāsana ngā zu kāsana rōma nāng lōga tī nāmba kāsana māngbu chī tōngyū yōba tīndā chirīs. Pēchā shāna ngā zu kī māngshī yīnā rī, yāna lūgar yīnā rī, tōnzu nā lōga kāsana ngā zu kī nāmba tīndā yāna māngbu shī bīchī yōba. Pēchā shāna ngā zu kāsana gōngbū kī dālū. Rā tā lē mō tōng sā lē yā rā Tā tī kāsana lāk bī kī kāsana tāng tāp tī kāsana dā jāk bī kā nā bā tīndā jīmbā Tā tī kāsana ngō kāsana āni ngā zō kī rītā jāk bī kā nā tā phēm bī kī tī āni kāsana lē mō chēchē āni kiaw tō chēchē māng bō chītū sāni gali gali āni kāsana rō mō kā nā bā tāng yī nā rī yā nā lūgar kā nā bā tīndā jī chāpa rī yas tīndā kī sūng zō tī nā shī kī kāsana ngā zō gōr shē nā lō kāsana chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū chū ngö khasa ngö jabu kapso ene khasa na rida khasa mi khaji ge ani pheni te yong khaji ge tini te yong ba tinde chi de san an chu chu se atong zong azu khasa na simji tinde te yong de jogal lang de san chu chu se zgo ba ta tini khasa na chu ngali ga li gyur ji ene khasa na gorshe chung ba song yal so ba tene shi khasa na zu gorshe na da kon sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho sho Nyamdip cheche, ene kaasena rida ngomba la sokba. O dindre cheche, ene rumu chunga res, gali gali. Ta tiyang kaasena rumu chunga di kaasena rangi ngazuki kaasena namba tang, yana kaasena rangi kaasena di ningung lega chebege namba di ene gongda kaasena, ene mergunga jabche, ene sha la sokba da, shingdo la sokba seche, tiyang namba di ningung lega chebege namba di ene mi shenla kaasena ngodro tang, rana yang rangi kaasena Tiringi lega chedang di mi shenpaara labawa yana khasana mi shenpaara khasana ta susuku ngomso tunpaal sokpege gyartu ka naba dini khasana en doga ke riti ke khasana nganzu lugar ina re, mangshi ina en donza sangma tinta chungpa re, che tinta chikson ya chikiga Tina nshingi yang khasana nganzu ke temyo go wangi khasana ani nganzu ke rymu di chungpa rasiga ya yangi tinta ke sheba chikiga ba ta di khara yasana nganzu ke khasana domen kaabge ene khasana hwaba tonzu ke ene khasana hwatang ane dewa cheya di khasana rymu inba Ta di khansana, nganzu ki khansana, mingzi yuebi ki khansana, ina, ngiyik di khansana, mi pinzun la, ina re, rwara yana mi dang hla pala, ina khansana kog kagu yueba. Pechana nganzu khansana, miri ji ki giri ji yinba ina, mi shimba ji ki khansana, giri di maashinba ina, ina khansana tatu tuku meba. Ina ya khansana, romu di khansana, khansana, miri dang, gyagab dang, tinda yewa jiga meba khansana, di khansana tatu chitu warba. Di yundu zana khansana, tatu xeya di, rumu ki nabi nani chiku ya res. Ta ti ki kansan naba diya tanda yanda nganzu pe shayasana miri nagbuyo ka saja. Ti nangshingi yanda nganzu ki Himalaya ki rikyu ki yanda pe shayasana loba la sokba, dingba la sokba, tonzu ki nalwa diya tanda yanda kansana naba tinta diya su tonga yuwa res. Ti kansana cik rang yuwa maru di kansana ina kansana kuyo ki kansana namgyur tang, gaya tang, ti ni kansana lakja tonzu ya jaya, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, hoi, siya la sokba. Dindrigi khansu mangbu yuwa. Dindang shing khansu na nganzu pe shena ta nganzu gyagin nangu uushi sayadara bar. Nganzu ki khansu na laba. Ndomegi ene laba tunzu ene khansu na milan jue chiya inari khansu na chegu mangbu chidu zana ene yinjimji ryomu di khansu na yinjimji di khansu na ta pechu tanguya dindrigi chaadiyo re. Ryomu di ki nubu di khansu na midang mi pinzu yungi khansu na namgyu inari, zidung inari, samba inari. Ndi kaasana paasu kaasana dachwe tuba. Nyini kaasana midan hlaya parage kaasana ina yang kaasana rangi samzu inaare, dutsu inaare, o di kaasana sangma kaasana paasu dachwe tuba ki che tu, ane kaasana ngaasu romati chunga re, sayasinti yo re. Ta ina kaasana di dutsu mangbu re di kaasana ngaasu ngue so ta tanda kaasana tungju yubi kongdu shubi yanda bachana dalu la sokba. Rwaal di ni kaasana gorshi la sokba. Di nashi yanda ngaasu ka lhamyo ki njimju nanglo la shashana yang ane kaasana yang lega chibi kaasana pehle chibi tindada. Tindra mangbu ji kaasana ngaasu lega da dewa yubi tindra ji res. Nyi ni kaasana ngaasu lega toa ni kaasana chungbar sayadi tanda kaasana ngaasu yadenga leshe nanglo la kaasana mangbu ji yore. Ta di kaasana jing ni tangbu di kaasana ngaasu yu kaasana lega di chibi kaapsu kaasana ngedengi kaasana ta tangdab inari. Ngedengi kaasana jiran dry inari. Ngedengi kaasana yangi kaasana toma la deje ane kaasana lega di chidu zana ane kaali meba. Di nangshin kaasana lejo cheru tangba. Pechashina nga su arshi sorshin na za A-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la-la- 대나신 가서는 딩아족이 시에게 땅답 뒤단 가서는 땅될 때지 아니 거기에 가서는 먹대 되게 자야게 가서는 뒤 섬지 뒤지리 가서는 딱다체 도바 뒤능시에 가서는 민망부지 가서는 냠집 토도 가서는 내가 지도서는 인식비지 가서는 럼도 고고 유도자네 뒤 럼어 뒤단 가서 안 저기 된게 내가 대와 탐석이 어디 엔 가서는 가사부시 붙인데 중고 알았어 가시 가서는 럼어도 매베이나 민망부지 냠집 체제 내가 지도서네 아니 내가 제대로 매봐 예 딘데지 용거를 다 배치는 가서 가는 장자야 이날에 이봐 딘에 가서 알가자야 이날에 제마 잡야 이날에 이봐 딘에 신가서 김다당에 이날에 가서 내가 망부지 가서 냠띠 토는 제고 이봐 냠띠 토도 제고서 뒤 로무 뒤에 가서 아니 냠띠 토도 가서 상마 가서 자지 부 용해야 돼 가서 로무 뒤에 뇌가 딘데지 된 두고 그래서 딘에 신게 가서 안주게 가서 벽의 수준기 아니 가서 로무 망철 학벌도 누가 그리 당 가서 에 시그릭 망쳐야 돼 가서는 냥두부터는 지어야 돼 가서는 망쉬어야 돼 다디 lakpazayi na ganzi kongdu shibi kasana goshiyala so wotunzu kasana mi mambuchi kasana nyamdu shibi nyamdu che gudu zani kasana di romu diyi kasana

0: Pumbila.
1: Lose.
2: Pumbila.
3: Modena gila budige mabobchu. Madobche yawje zikyeba.
0: Pumbila. Pumbila. Chepchuda.
1: Ra gyurig lu ni kwayamchu. Ma nyemcha gyurig lu chinsu. Ma gyaguri la. Nye nye gorda. Tam tsingu tsui, saya tiyal kandido.
2: Nga zui tiyan sito nangda mindu. Yine riga la, kange shiradu. Ninda namzu shibchu ngamzu yuangje bandi yuhi. Zende uzu che kye tosdu. Yine chu, kye kago shiradu.
1: Chu kye kago shiradu na, tam tsingu tangje lagu yega yuda.
2: Gebi, yine riga ke tam tsibe sheya la.
1: Karzaudu.
2: Labu saya mangcha na, bangzi lungi sa.
1: Tukzu tos naya mangchi ma kharoji. Detail ye some ship to damn it.
0: Kirazo, nedarish this away.
2: Tadomo Yoshi.

0: Chitimba. Chitimba.
1: Shang yaoshi leish, gyabin shimu tongshigwe.
0: Gyurin guchi tongmu chung.
1: Rangka sega gyu.
0: Chitimba, tongo gonda nga chini ngurbe.
1: Kaji, koto toro shimurbe a.
0: Chari
1: nga sikshi, chini yungma shi, yungguma shi.
0: Chitimba, rangka nga chiru, ta zhori bie mo kobi.
1: Tang yu mo to, zengi zi guina shu chu guma shi. Dile zhang, gyabin shimu sega gyu.
0: Sega zhungme, su su su.
1: Rangyi na, shuang shi lingye sobda chamish leishu guwa.

0: སུངས
1: ngay xe na nai dun di tindris re xia, tang tong dian zui jik du. Mok bun xin da ge, dengi chebe tu zui na la, dengi chebe sa cha ma le zang xe. Tang tong ji yu, lu dun duan xian feng ge, cebe yin sik sum la, pa gui chi a de, ngo gui chi ge yin sep xe su. Di ngu yu nai zui xe.
0: Yine di ka ya smar da, nga ran su yu tong me xe xe de kare. Ka chou xa ge, xia gan ling da, zha wui gerim yi be zu xu ma la me gyo gyo. Dine chakshaa da nubchaan ye yung zensung le bom gyo gyo. Me gyo gyo be gam nge chi le. Nga zui shi ne pa gui chi gyuri. Tungu ne su kare si ne. Nga zu tong lam ne tuyambu daga. Su su bom gyo ge, su su lu tu me gyo damri.

0: lenge kongan saa ngemi la lawan tsimbi sigi yu tanda pyonjo nyeri tsakpa piyu zumbyo dine ki juri shimbe gen kegu yu la pyonjo nyeri tsakpa yinbi yina jikdong gupdingo zunga chulu dawa shibe tsimbi yu sengi la dapu nizya ki bangwe di ngoy sudyongbali Ani talugi nyidon gyami nisaturi dawa shibe tsibi nisangyi nyingadi yina dakda pyonjo nyiri tsakpa dyonje dyonjo dakda kowe lojiri. Ani di gyurim nalwa tango tsakpa di bena pyonjo nyiri tsakpa dindaji yini yin tanda mima nyiri tsakpa dang labadu chimlu tsakpa dine tingi pyonjo dindaji suyun tsakpa shiji. Ani nyidon sabi ngawe chayayu na 年就差不多 初次怕了，但别家重要的。 俺做那个鱼肉水边呢，当我去到街前，俺就第一，当我准备把第一样菜，第二个变得马总的，准备吃过的。俺准备吃啥不打的呢？就是过去个在俺就老早和那做老早吃了把蒸的过的。俺老早外地鱼肉拿完了，俺变呢，出国干了变呢，老早吃下的。 Tine mini ni zhuo zhe ba zhu shu da da ya. Tine shokto lu pa ya bar tib zhe ya shokto lu pa lo zhe xia zhi shu gyurim ka zhe shu gyu zhe ani lo zhe xe guo ri si. An lo zhe xe za bhe shu guo ani pa ma zhu ya bang wu zhum zhe ba pa zhe. Ani bang wu zhum zhe bhe ge ya chui guo ka la ani bang wu di ge cu ca ba ni xin zhik. Ani zhik sa bu da ya tine ma zhu gi uwa gi da shu da lo zhe wa pa na zhu pe shu su mo ri. Shudaa lozawaa ge, ane tsakwaa bhaa la shudaa daa. Ane shudaa daa saa chee, yaa dinaa nga zui shujing lozawaa la, yaa guanaya jik daa khaloo re shudaa jik daan chung nangwaa re. Ane dii yurim naa loo daa maangchaa tujuu di, tujuu shi chek zi lea re. Ane dii tsakwaa daa yaa dinaa nga zui ge, bena loobo ba thangwaa si yaa chee nga tsakwaa daa shudaa changyo ge, cha saa maa bhi di dea chee, ane dii kaa la mungru khardo mungdo dea chee, ane yaa jik shudaa jik daan nangwaa re. Pyonjo nyiri tsakwa pyuyi bangwa nga nga xebi na nantoyo zo xeara dada xe xeo ri la. Chi nini kechi samgyo ri si. Dine nga zu su su sa tsum chen kyo go zomi na bena tsum ri ka tse da. Dine bingi ka tse laba to tsuwa pa tong si. Dine nantoyo le tse xe xeo ri. Pyonjo nyiri tsakwa di tangto tsakwa chi ni Tante tsakpa tuyantang, chazi nyi, tuyni nyi, tuyitib jik, tato nyanjo mabu tuyubi, sanjo ledi dinti jila pekya chungyori.
1: Lengye kongamsa, nyamyo le tenpen suyu, ma tanda pancho nyeri tsakpa pyuyi zumbyur tenegi zumbribe liak chuyu. Tāngā tsākwā līgōngi līyāga chēchē tānglō lō sumchūsō sumchūgī. Ngā ngā jē sū tī sārgōybē sācī gī līyāga tā. Tīne tsākwā gī zumchūbā tā, pyūtī gī zumchūbā tīndrī līyāga tāmā rī chīngyō yū. Tā nyēngwā nē xēbī nē nyōngzō chīshū tī tā cēnī lāng cē tā, tūrā gī pēkē tā dūñjī pyūyī gī nyēngchū kēpē gī tī lēchū yī nē rī, lāng cē yī nē rī, chītāb yī nē rī, tīngā gyūndō chīmbu chōngsō. Nima tuzu rinpo chin nal ya pancho nyeri tsakwa bangwe shi zile yo ma re. Ani shu de da bangwe kali kali bangwe maang rata. An dine pyuyi ki to ne mima nyeri tsakwa dun. Dine di pancho chumlu tsakwa dun. Dine da chakya ka ne sangyo dun ya chi. Dine nyanjo sabu chumur. Da dine tu tepchi cha shabu yin. Nima pyuyi zumzhi bu na zu chi ke tepchun ju sholishiram mian yo chi. Dine suwo re. 아니 치수 챙아 다 삼바치 로가 수지 안 대대 명례야디 사대 총세 사바스 민규 안디 레체인에르 안나드인에르 푸숨 초르다 아니 단도 작바가 빠르게 배워 교재 열다 진짜 진짜 균동원의 시에는 다 표의 인연 쪽이 나가티 표송 적고 진짜 차대어를